Kamisanan ko sa abang pinay ko, kapirong ako kagu, may ati ka sa limbahan, Boros Dusun. Kuhoy, aramay bo. Ika sabon tarau ke lima, kedua na padam lima, titulan ke siam 2000, dua na padam enam. Ang bagal kasari na timpu dabay na tikyo, sumawali na ti kasalimbahan Boros Dusun. Di tenu, kinuruhan ko ditambalut pengkeraja DJ Aida, mayad kasalimbahan Boros Melayu Rentak Segar. Ambay na tim yang pay deho di Jemaida, telu jam mengoruhang mengambalut tokayu. Gisam de jam ko pedem dua tengah daw, meti keselimbahan Boros Dusun ku, hoi aramai bo. Ambagal kasarin na kyo, iti keselimbahan Boros Dusun, dua jam biti. Magkaringaw po, gisam de jam ko pedem isad kasuabon. Marikat pa na jam ko pa damiso, orang awa kabar. Ang kasaban tadaw ko lima, iti Symphony Rohani, orang awa jam ko pa damiso, talun hapat minit at kaswaban. Maya diti, ito magkaringaw di, kapailan dito orang awa. It nuri, kamay na pa yung tatap na da Columbus kiyo. Rebutan ko ngayon tawan, pagkikira jam ko siyam pa ng 5 minit, man ko palumusatin, okay? Om nagkikapailan.

0: Amdua sinding perangan ku pagulud ilang takaw ruputan ko ngayon tawan iti sinding ko pagulud na pating aman tadi Raina Rupin Just Ready Omi Jelis Kundaya Tinaru Dusun Om Sultanan sinding di Diana Stephen Pigasono Romo Matono Keningaw FM ku hoy aramay bo
1: Magkaringaw di kayo
0: Popongi sinding Dusun.

0: I-enchila, minay ko kopyo kabun Benokyo. Bayan na ako rin makopyo nang kitang ka, minay kitig kabun enchila.
1: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na
0: kong pirity? Iri na kikopyo. O saan ang nako ngayon tawan na bayan na kiyo?
1: O, iri na gi. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo kiyo, oh boy.
0: O tapat ka, piyo. Oh, eh, enchila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, piyo ko rugyat. Mengilo, di. Kung ngayon ngayon tawan, di. Da, ano ka, tila.
1: Is no makasusa internet pod handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko na kailah ko na dah. Malas ko na mangintong engine na.
1: Malas. Oh malas na po magkinangon na pod radio kaning awe FM. Harap pod gyari.
0: Tay kya.
1: Iya, harap pod gyari kapailan ko ngayon tawan. Oro mo maya kaning awe FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.

Amitin na rubutan ko ngayon tawan. Iduwata si Gyanan po ng sakit po kung toko. Tarabay na. Nalabos at kopisan, Meteorology Malaysia. Kitig ka nga ako sa abon bayan natin, Aura Masam, panang sa dapon, maninggarod miyang pa itong usmitang gayo dra sa midpipir hot kayo nun. Ang panang tatuwang na panang Aura Masam, midpipir hot kayo nun. Alinasu, bubos asiriba, 2.2 darja Celsius, gisam 3.2 darja Celsius. Itsuk, kasuabon bayan natin, Aura Masam, panang sa dapon, maninggarod miyang pa itong usmitang gayo dra sa midpipir hot kayo nun. Tatuang rumah samit pipirat kayanon. Linasu, babas asiriba, 2.3 darjah Celsius. Babas sakawas, 2.3 darjah Celsius. Nabawan, kasuaban bayan nati, Aurumasam. Sadapon, meninggarud miyampai tongus mitang gaidra samit pipirat kayanon. Tatuang rumah samit pipirat kayanon. Linasu, mantadat 2.5 darjah Celsius. Gisam 3.3 darjah Celsius. Amin tambunan kasaban bayan nati aur masam panong sedepon meninggarud miampai tongus mitang gaidra samit kagumuan nat kayanon am panong tatuang rumah samit pipirahot kayanon. Linasu mata de 2.2 darjah Celsius gisam 3.2 darjah Celsius. Am tahurina hi tenom kia kasaban bayan nati aur masam am panong sedepon meninggarud miampai tongus mitang gaidra samit pipirahot kayanon. Panang tatuang rumah samit pipirahot kayanon. Linasu mantadat 2.3 darjah Celsius, gisam 3.2 darjah Celsius. Ilan naruputan ko ngayon tawan, i-dua tas hitid kainan panang sakit pagunta ko, terabay na pinalabus at kopisan Meteorology Malaysia.

pasal dia man kan di salam Malaysia Madani kumadika DJ Maida kati yoku hiti kampung Baginda Laut Keningau ti mamasan kepesenangan kesuaben tadau ko limo kumada insanan magkikinongau nagal di Abu Bakar Baba Ironi I Akisin I James I Gadulay I Pablo o mi Monica kusayang ka atukoy mulong pia sa pinsadu kita mulong pia sa pinsadu kita po pinsadu mantadi ka nga kasasari ko hiti ginawa ko kamoti kumad kaum Adam Muslimin kaya kadalingay mga sambayang Jumaat tadabay no kadiaman aman kan

0: Pagkaringaw di kayo.
1: Mani kita daw ko iso, gisom ta daw kalimo, jam kasiyam, gisom jam ka pa damisod ka swabon. Lobby agumo kapoylaan. Lobby agumo pumalihisa.

koilo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso punguyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Edo sinding din orang odo kayo dite no dita pinay kau iti no na pangamata di Datu Francis Landong langa dan pilu dan ampukulu di mata di fan zero G hombo inomboh ko magkinangaw ti kasalimbahan kaningaw FM dabay nati inadwalay dati nagkarajan hinagkarita aming kuran hat ka ngayon tawan hinad kaya nando kayo dabay nati luhong luhong hitig kaningaw kya Amarpo ka pailan diti, iti sa program dit ka panaw tarabay na, tika kanjur di tarabay na dahil i duatas na bawan kyo. Ito program Malam Kesenian Islam. Timpun da sa depon bay nati kyo, jam ko lima da sa sa depon, dahil i Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan.

Om tadau suap iti harhot pipira program dit kapanaw dah iti ida kaningaw. Mamisa na po iti it aramay kyo. Nga iti Carnival Pendidikan Madani iti anjuran dot Pejabat Pendidikan Watas Kaningaw. Tadau suap iti kedua na pada menam dititulan kesiam dah iti Dewan Akid Tamu Ground. Nagihila itupis dot Pejabat Pendidikan kyo. Katimpun mantar da jam katuru podot ke suabon gisam da jam kelima da sesedapun. Marapipir ho tababayan teka it nugiati kaparagatan dit mandelo pohoro kyo. Harus enam ro bikiti it penong ke suabon po. Katimpun da jam kawalut ke suabon katimpun diti kepekitanan reitan dat pameran pendidikan madani kati. Haro kepekitanan mantar dot STEM, TVET, Haro mantad at sikul ngay dahiti dua tas keningaw, kopo kita nan mantad agensi perintah. Mantok datang anak ng harang ngay tababayan di tikiya pialaan mamulukis sa mamawatik. Haro iti kumayan dot nuti. Persembahan kati, kopo kita nan bakat da susumikul. Amit ka po himaganan na pwede nga panang sadapan kya. Kikira jam ko 2-3 minit sa sadapan. Kumbada kayo dito simbayan da suam. Mga higya, intang-intang dito, Carnival, ano gati, Carnival Pendidikan Madani, hi, tiid tamo ground.

Kasalimbahan kaninga FM. Pagi ada tinu di mga balut di kayo, koruhang merebuat kakiyo. Megalita pinay lampada id kampung marasak, pinapakirim dat gambar at buluntong hi, ladumuh dawa to kay olumis sa matigya kapiyo. Isanong napatapurimanan dat kakita ti gambar hiladumuh dit atamo, napamhara buluntong dat ho di. Abisanan ka sabang DJ Alan Sanalidas tariri mo pasan kumatay sanan nit masad mo puwaw tabayan na po ginawod ni tamong pirit o gumutamad pirit na taon bayno ka taon bayno nagigyo maroy asa nga lagi mapirit. Kuroyan padih watapinay yala nga magihom na kapasipasyon kyo.

Kapisanangan ko madi Bobo id Kampung Kaningaw. Pason kapisanangan ko Swabon ko madi insanan magkikinongaw alang sa nakudo tawasi-wasi ko ngawi. Siyo DJ Anaruto gati. Wow, Anaru nagigyo. Apo si ka no pit suminiwa at papatad pasan kyo. Bobo. Hi Arini, nakapamawasap naman ti Arini. Otopot DJ ka, no otopot. O ikaw mo yan ko dito, no kaya mamasay kuy. Ngam, ngam, minamaguring ako kuy, antok korong opasan manta, di lang mo andong. Yagal disyo, nagi, sundong patuaw no kayong bulay, lo tadaw nga, tumanod na po di amay gutil, tadaw suwap alasu kopyo tadaw. Sarawan na mati andong, kay lo kanokan, o sundo pa may amay gutil, po sikaw DJ ka. Laan ko, Nuri, mamaguring ka kuy, kaya, oh, atarupong po. Mampisiwato ko pati kapailan, paglo na maginaw kawagun sinding. Tadaw, suwab kaya, harati ito, campaign manaluwad at raha. Iti na po nga, Nuri, kamayan dot patama doon, nakapiyote ka ikumina special kamatuntik kaya. To kapihan dat iti tapamaramayan dat adaw mananaluad rahad sa pumagunan 2026. Iti na pang anjuran miyampay dot kaisan kabajikan penalaman sabate kapida bro. Kopisan pangbatan transfusi walay pangbatan keningaw. Hitiid kayanan dat pasar malam keningaw kya dat adaw suwab. Dadaw ko anam katimpun dot jam kawalud kaswabon gisam jam ko isa talib tangadaw. Baarin ni milan na may panaluad dat raha. Matoko pilan, at kanan ng tinuman pasadyaan, matak diit mga ipanalood at raha, kadi, misay kapagulo nga kano kao dat wagas. Araw nagit panungkap, kumadit o, insanan dat may ipanalood at raha, harangay hempo, harangay at baucho, kadi, nga ikapagulo na kanto, kano wagas iti tapinay. Kapailan lagi kumadi tagiginawa mo'y panulod at raha. Lalabi pandahi mumbalumbal lagi kiyo. Mumbalumbal lagi may panulod at raha. Masiti da Nuri, kiyo mura tapadamualo, gisa mo na mga pataon. Winagatinan ko labit 4.5 kilogram kiyo. Agan na po mantad ka 4.5 kilogram nga aw abuli da manulod at raha. Alida sa tinan, it hemoglobin na raha nga kabagal. Aw na kapanulo at raha itimpun talutulan kya. Kamayan na pwede nga bagal pa ba'y natulan ka siyam kawalo katuro. Itahuri ka na po na kapanulo at raha nga sa kukuri amitulan ka onom. Aso ko patadap 5 jam sa kuri-kuri 5 jam. Aw na kainum dat 2 na pwede 4 jam pagulod may panulo at raha. Kan pagulod may panalwad nagyadali huay magawit akad kayo tutunan kyo ani papatad kagoy ari ni gambar dot kuy adi adi adi adi urang punya kakagwa di pangindaray nakapiyodoh yari ni nasip pa to nakaka na diteno baha magkinaw to kong sinding sudawil man tadi gidik gaidi suto na sinding di Stephanie LC Padan ika na sangulun ginawon ko.

0: Sigampot.
1: Perintah memaruhang ginumu pamansayan walay SMJ mantad 4 nahupad walay kumaa 5 nahupad walay montok tiki Dewan Undangan Pogun daton diti. Pamaruhangan hupad unit walay SMJ dilo no pangamontok diolo dit ki umur 4 nahupad taon om idisriba dit nakasawo om inggapo walay sendiri.
0: Sumigampot.

Kaos uitan kud matai ka sinding di Jody Mabin. Sinding lalai di korulun kapit tepurimanan kaya tepinay. Dah lebih pandai teh, hey lo nugiari pensen diumi tabung dopirit. Saya kaya tepinay mita mengopirit itu nudi ilam pada. Isaro na pa'y mantan-mantan ka jealous. Kapisanangan kesuaban kiyo, logot-logot, iri-iri, nabay na ka di Johnny. Ay, ilo-ilo, nabay na Johnny. Ay, sot, rapulan dat minay pamutong. DJ, mga'y kita talibhi, lo pajualan di ari ni kuy kiyo. Mana taod, kapirig kuy. Pura-pura, yari ni tako kita tumalib ka andong. Sibuk-sibuk yaw.

babayan tarong udat bayan nakya bakal kasasari tadaw ko limo iti simfoni rohani tarong udat pagi babarasan tadaw ko limo kya maya data babayan dilo. Mabatil mo saan gago, pumalihisan na ginawa. Huwag ginangaw na sinding. Iti sinding man tadi, Viviana Christine Morris, Sunduan de Lisino.

Ito ko na pa, siguro, kapiya magidong wag di Tabagal. Matad ko wag Thomas. Magidong anong gisang walong kalas na daw na pa nga. Kabagal na. Nailo mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sawulon. May dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong wag di adalan kagubo nga awdagi asadong. To ilo bilag kawit dat awanit ako wag. Kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan takaw na kikuda dagit adang at panginginom.

papaylot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando rumutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada panamapadyam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo tulo onam siyam apat aso tulo aso walwalo tulo onam siyam apat aso tulo.

Kasa sarito ko magyanot katingarikan. Akan ko id pamagunan no, nga id nagipangaluhan. Amitidoa montok nila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azaban nar. Ya minamangun, pataha ko adahay kasanangan kapasyon id pamagunan om nagi id pangaluhan. Kampiyo ayahay mantar siksa tapoy naraka.

Megal kasari mayad ababayan simpan ni rohani bagi ilang tokaw nagi boros-boros kapungunsuban mantad tokoh-tokoh Islam. Boros kadi Sayyidina Ali bin Abi Talib haro dua kababayaan katabayan kinawa. Otoboy mantad iso-iso hal it kadaan mo om otoboy mantad hal it bukyo nuwondo. Kadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang apagon da tumoboy kinawa ngaw au maganud ko siwatan pahala it anu mantad katabayan kinawa irinah it lobid orugi. Ang kadi Imam Syafi'i tulun na po it otoboy ginawa mesti kanun kauntungan. Sunung badat anuh id suang timpuh di alaid.

Tapi nak kau hiti tak kena di galimpupusan di ti kasalimbahan Boros Dusun Kasuabon bayan na tikyo. Pagluda po saan at kasalimbahan, insan po, ponsi ko kumado kayo, minaginango, minampaydahay manta dite, nupagisamdat bayan nati. Mapupusan dito kasalimbahan Boros Dusun, sumawalihat kasalimbahan Boros Murot Datino, pagayaman takaw monsoy. Insan po, ponsi ko tagigina kumado kayo kyo.

Tumagya the Pinay, pasan na tamangay na hot katingaligan, tamangay at kalidasan kayo. Lalabi pandoh it kipamasarahan dat mga ipimpana umiampay paganakan dat kawiyan dat minggu. Pamgisam na kapirong awkawag kayo. Takiran kayo kayo umiampay sinding di dabrap niyang patandi ari, retan na babay. Insanta daw kapiro bawago mata di Petronila Swan. Hinakopo.

Yo pa hakaka Reino patu pasuku aku piramai yang kinabalun kawanan ra oro hitu Intoramate Malaysia. Babalu kawanan dali wong nu keningau solo ora sesuawi kan angulu mai angulu anu palakra kula-kula intok am londom angulu rah kula-kula intok. Lasun oro ruo ngopor am ruo suku talunga opor am ruo darja Celsius. Kosong dali bung nusuk, solo rasu suap ikan angulu, mai angulu anong palak raku laku lain to, kam londom angulu raku laku lain to. Lasun waro uru ngopor am talu suku, talu nga opor am sa darja Celsius. Kosong dali bung nutambunan, solo rasu suap ikan angulu, mai angulu anong palak raku laku lain to, kam londom angulu raku laku lain to. Lasun waro uru ngopor am ruo suku, talu nga opor am ruo darja Celsius. Kosong dalibong natenom, solora susuaw ng ulura kula-kula intok. May angula nung palakra kula-kula intok am londom ang ulura kula-kula intok. Lasunoro, ruong oparam talu suku talunga opor am ruo darja Celsius. Am kosong dalibong nunabawan, solora susuaw ikan ang ulu. May angula nung palakra kula-kula intok am londom ang ulura kula-kula intok. Lasunoro, ruong oparam limo suku talunga opor am talu darja Celsius. Hinanga pinatutun ko ramayon, babal nung kawanan ra oro hitu, intero kapisan meteorology, Malaysia.

Ya pakai karai no patut no kopi ramu yang lohonu gatara oro kalimo. Ruang operam lima hari bulan sila kasih am ruang hari burung operam monom. Lohonu susu gata siam ngaringgit operam tulung ausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa lima ngaringgit limo. Limo nga ringgit o nga operam limo nga usin sa kilogram. Gatakapingan grade karo apat nga ringgit tulo nga operam limo nga usin sa kilogram. Gatakantalan grade ka sa limo nga ringgit talo nga opor ambalo nga usin sa kilogram. Gatakantalan grade karo apat nga ringgit apat nga opor ambalo nga usin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit talo nga operam limo nga usin sa kilogram. Panduli ako pa yung lohono susugata, siyam nga ringgit o param tulung ausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa limo nga ringgit, onom nga o param limo nga ausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka ruo, apat nga ringgit tulung o param limo nga ausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa limo nga ringgit talung nga o param valung ausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka ruo, apat nga ringgit apat nga o param valung nga ausin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit talung nga o param limo nga ausin sa kilogram. Am aho hitu pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Ang pagkakapeli rami ng ito rabilin mo yun mayro WhatsApp mayro nung buloho sa siyam limo balo siyam onong balo onong balo. Ang resta ka po ang kiningora talo rimbay yohino rimbay panswayan ralan kaansayan rimbay ri Albert Obot rimbay apun bayak rana kabagu rimbay ri Alex Sudin am sumuruhin na baho rimbay intori kaat sayrup babat ri amak.

Yo pa ka paing ko nang ramyun ang kining ramo ra radio kining FM onyak intok mo yun. Ang pagkakaray no, jam karwo limang opor nga minitra may am nakasukutakan niyo ra ka paparan nuka sa lulaan rahu numurod ra oro hito. Ama kiasyaw sinolay rahu ikaonsoy naringo mo yun intarako. Am sumuno ito rangan intakan rangan ang karaja di Jeshukri ralom kasalulan rahu numulayo santai petang am harmonika. Amrois taka po ang kiningaw na rimbay ang malulurapan suwayan, rimbay ri Albert Pangal, ang paparin no rimbay into rimalisikin, naratian mo ki. Aminakin tarakaw, DJ Zaz, salam Malaysia Madani, paing konangan.